ball of plasma. Dadal ka may sa 69 by 6 by 8. Kumanichal, kili mo. Ipili mo ay sa 72, 69, 640. Manichal, matcha iba mo. Desi men pase, live via ball of plasma. Ay di mo, di eto ne, non pa.